0: Puliech Tale, told by Thomas Moses, November 9th, 1978.
1: Matakut kinakla tuyuchi nid. Nunalutun We
2: Look,
1: Quinguina. Tangan, tangan, hayoluni, tangan, holuni, hotuntunan. Tunah, huntunulik, subutunulik, soul. Isur, sinilunu, down, bisua, hamidu. In Kuna Wahoket, Tauma, a good Mokhun Kutato, Rani, Sumrata, the Knison can out. Masir Lokin Kaskunak. Sungulunin mo sa kanit kita ka.
2: Bakit?
1: Ha?
2: Bakit?
1: Piyo, kunin tong sungulawal ng kita ka ni. Dayatik sa kapiyak. Nakniis kan kumat kan kniis sumto mat mat na ano nakinakasal dahil masukon bibi na nagchila

Panumchik narrative told by Jacob Nye.
Kaya alibig mit na titnig mito to sa mga tatawa.